ring sane pangihing sane becik mato pialang sane kekantenan kaon punika sane ngawenang selamat.

Ngeri kantun ni mau rep setaton nang medana mapunia mayatnya. Mbak medasar antuk kayun sani suji sani lascaria sinah. Sampun mikau likang sani becik punika sami.

Ngwilang-ngwilang wiwekane pajang wales. Sarang punika para ratu, para ratune sami ngwentanan poparoman rikalen ungine punika.

Rikanya kay denang-nang kalson pun kadas dos lempor angani dene perumangkin.

kasob gumanti dereng jagate sami punika mesah-mesahin dene nganap kasoring angani deuh.

Ingih po kayo na ni Dosang Wicaksana, sane sampun mikolihan ke Parumartan.